0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati daliketi ow'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna ng'omunka eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: tukuyingiza wiikendi mu ngeri ya style musiki pili ya yiri yiri ya kizungirizi ebinyuma n'ebisesa amawulire agaliwo oba agakagwawo
0: gasokera wa
1: kyanaku oba kyassanyu eyo gy'oli wiikendi ebeeri ya njawulo wano ku Pal FM buli lwa mukaaga ne sande mu pulogulaamu Entanda Extra ku ssaawa 11 ez'okumakya paka 12 era ez'okumakya
2: togisubwa
0: kukwaniriza mu pulogulaamu Entanda Extra mu pulogulaamu Entanda Extra ino yu program Entanda Extra. Entanda Extra.

Pale FM ekulero muntu wabulijjo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Webale tuliriza munywanyi ali wonna woli ku dakiika ziri munaana zolekera okuli dakiika omwenda ezimaze okuyita ku ssaawa nate ennya ez'olunaku olwaleero. Nze omukugu obabuzaako nga bulijjo nobeebaza okutuliza nga entakera programu alipoota namutaika naku lwa Sunday. Tubawo nga tuliko ate bye tugenda maaso n'okuba nti twetegereza mu ebyo mpuliriza ebingi ebigenda maaso n'okuba nti bitambula era nga okimanyi nti tuba tukyatambula ne programu eno ya Bay of Pigs Invasion America Invasion oba olulumba lwyakola munda mu ggwanga etibwa erya Cuba olutavaamu kalungi. Baali bagezaako okukola ekyeira naye ku mulundi ogwo tukyatambula bulungi mulimu ebimu ku byaliwo mu biseera ebyo ebifaananiya ddala n'ebyabaddewo ku mulundi guno Amerika bye yalumbye eggwanga etibwa erya Iran.

nga tajayo nyo bwenye nenga bajirimu kati bwegana ne badda mu operation endala eyo kusula government nga government ya Cuba tetegedde gye bayita Manguz project America nabagamba nti asobola okusula government yo nga kikoze mu ngeri eri direct najja na kukuba nga babadde agezaako okukola ekyeiraani ekyaganye ate era America gwange lisobola okusula government nga tolirabyeko nga tebazze ne government ne bagisuula kati bwe bamaliriza bwe byamala okugaana e Cuba ne basalawo government bagiseketerere bagirire munda ng'omusege basobole okuba nti boolyabo bagisuula awo wetuli kino kitundu kyakuna tulina YouTube eri Pal FM News bwoba ebitundu biri ebyasooka wabisubwa osobola okugenda maaso n'okuba nti oyitayo ojja kuba olaba ebitundu ebyo ebya sabiti nga ssatu weziise betugenda okuba ntambula nabyo tubanirizaako abataddeko mu kampani emiriraano abali mitala w'amayanja nga muwuliriza rediyo eno mwe buli nnyo mwebalire ddala olunaku lwa sande abali ewaka nga muwujjadde mu gandaalo nammwe mwebale okutuliza ate era n'okutugoberera kakati nno ebya Iran ne America ebyo ojja kuba obitegere nkya mu inside story insha Allah kubanga vice president wa America J.D. Vance yamaze dde okuba nti atuuka mu ggwanga la Switzerland mu kaseera ke kamu minisita wa nsonga zaabweru w'eggwanga Said Abbas Ragich naye ali munda mu ggwanga eri Muhammad Garibaf naye yaali kusaba mediators okuva e Qatar ne mu nsi ya Pakistan batuuse mu kibuga ekiyitibwa Geneva ensonga ziringa bbiri ezibatutte ate nga ziri so agent ensonga esooka yeri most agent y'ensonga ya okulaba nti olutalo lwa Lebanon lukomekerezebwa akubanga Iran yagadde akagulomolo lunaku olwise akagulomolo bakagadde nga bagamba nti baagala Isirayiri akomye okulumba Lebanon ate nga America alina okukigambako kubanga bulijjo bwadde ne ligambwako nnyini lyo kakati baagala Lebanon olutalo lugwe endagaano eno okuteesaganya kwa America ne Iran kugende mu maaso bwe kiba nga sikyo muva Iran gyasoose okukola nga wakanya ebigenda maaso e Lebanon yeeyo ya kugenda maaso nakuba nti boolyawo baddamu okugala akagolomola ka Strait of Hormuz kebagadde nataka ongeza akaiseera amagye gabagaya rajisi ne gatanula okulabula buli meeri yonna ebeere komanshi oba emmeeri y'amagye eyinza okugezaako okuba nti eyita sayidi awo kakati nno Isirayiri yagamba nti tebimukwatako ebyendagaano za Iran ne America era basigadde balumba waliwo n'abasirikale nga mukaaga omubadde n'omukulu ddala abattiddwa baggwanga lya Isirayiri mukulwanagana ba Hezbollah okugenze maaso so nga Isirayiri alina n'ennumba enda zaakoze mu kitundu ky'oluwanana lw'e Gaza agamba nti waliwo n'abakulu babiri mu kibinja ekyaba Hamas bayongedde okuba nti asse Isirayiri kasookedde nga esayininga endagaano kiwa mirembe n'ekitundu ky'oluwanana lw'e Gaza oba n'aba Hamas yakatta abantu abasuba mu lukumi newankubadde nga waliwo endagaano eyo ebaziiza okulwanagana kakati byemu ku bitutte Iran ne ensonga za Lebanon teziri mu Gaza ekyokubiri nti bagenda okutandika ennaku enkaaga ez'okuteesa ku nsonga za nuclear kubanga eno MOU yateekeddwako omukono yabadde mwaka wairo nti banaafuna ennaku nkaaga nga bateesa ku bya nuclear oba n'okwewulayo ennaku endala singa banaabakkiriziganyiza ababiri bongere okuba nti bateesa kati ensonga bbiri batandika okuteesa ku nuclear ekyokubiri ensonga za Lebanon nazo bagenda zisootinga batya abasajja bayitibwa abamerika n'abaisirayiri kusaba Iran kakati bigenda maaso batuuse Geneva omukolo guli ogwali gulina okubayo ku Friday ogw'okulangirira memorandum mu butongole ogwo baagusazaamu ne finally bamaze okuddamu okutuula ku mmeeza era egenda kutandika essaawa yonna wali mu kibuga Geneva munda mu ggwanga eritibwa erya Switzerland ebyo ebinaaba byongedde okuvaayo sayidi awo tunaabeera tusinzira wano nako lwenkya mu inside story insha Allah ate nabyo tubikutuuseeko munnaffe agenda maaso n'okuba nti otuliza n'okutugoberera kaakati katudde munnange munda mu ggwanga eritibwa erya Cuba tuzze munda mu ggwanga erya Cuba kitundu namba nnya America naleka nkutegeezeza nti aleese ebyuma byonna eggwanga bali yetolodde baagala okusuula gavumenti nababuulira ensonga era nakakati mugimanyi neku Iran kumpi ensonga yemu amawanga gano gayinza okubeera n'ebyobugagga bye gabeera gayina

0: aba manager sibulo ku managinga manager mu managinga aba kwalifaye kubira manager manager wo muzanyi nendoza kibe cha kuyiga ba manager baba zanyi tuleme kukoma bukumi ku daraja kwa manager twinzo kuwanvya ko kubigere ne tufuko baba agent kubandu ya kisoboko mtu asobwo tira mu muzanyi obukadde obuli 20 abasobolo kubanga asobolo okwakwalinga certificate oba license yobwa agent nindoza nti asobolo gaso mpira guno business ali nabali yabawuliriza kubanga bogama nti oyamba buyambi simanya notukano banala byendoza jibakomye statement ezimu kuzasembe yo ngo mukuru agamba jango kimwe mukazi wo mu nyumba yange
1: tonda ngamukuza nate sire damukubira
0: Ninga
1: mbeja wagenzi waraiyo. Hata sana mga achiwa mkazo mchumba.
0: So, mwenye mwurambu wa futuko lenso BMO. Tuyamba nya abantu, nga tu subi lukura chi.
1: Okufuna.
0: Kati, mwusei ni professional ya bichusa, mzungu ya chuse bintu bino. Nti, bera professional, mkwona nenda gano. Nti, ndia jentuo, buchutu ukanga uro diwe kule dua, ninako percentage weight. Tua, niwe mjuwandi ika mruganda, eva nda gano. So abantu tuyigengi tu tukati yalinga ayamba ne atakuba ki endeka moyo twashigira ti yali ina chasubira kati bo ina chosubira sogera ku mwami bay instantly ya wodi ya mtu useko tugeno giraba ne lwaki munna abali abayamba kubazanyi bano ne discipline nda enzo bamu zanyi wabikonda enzo bamu dusa enzo bo enzo kuba msitu zwa buzito bo bo muyamba kongo ina chomo subira nga tuyamba ko buya ngoba abantu bawe wisha ali ke murabe mu talent yange msajja mudus mukazi mukanzi wa nyago wa buzito ni ngamba ndiye kamuteka musigi mwaka simbi ngasina che musubira muyamba ko buyambi nabo obone nacho osubira nabo obwo manyi nti tomatira kubanga bibili byanja ruwizo okujanga ayamba ku muntu nenga ate buraba ate unogamba noga eh zina kuyamba wachi tuba kompa kakati chisingo kubere chikuru enyo ndoze ndagano zikolebwenga nti mami chiwanuka nkuyambye na ye watu kanga wo okusaninga dilio nebeze kiliza nange njafuna nga kobwe tira ngenda kuwa kwa shi kumanga ya mwa chinji ya badaa cha mwa chinji
1: oba batesi za mbwa siru ganda
0: haa anti tibikola ya teya tibikola
1: batesi za mbwa siru ganda mwana natuka na afunde sente
0: tibina webikolira tibina webikolira atila ni umu ntu wafunye sente nalangu kumantu wafunye sente nga abadde muno idara sana zezo muzindeze zizidi wamu simu siba ajijia koo haizo kuwa bada kuhuli yange mbela sinu unji
1: nye mbela kwe
0: mbela utelela muu eti aga akwa langa mubi
1: ulaka na mbele na mundani kwa wafuna cheta na jakesi
0: so kane zuka kugwa o zuka kugwa o nesu kankoma o ya kati mumbele wejo nga bandu wa fetebesu abazanyabo baziwuzi uge mazima ila ubo muyamba ngoye nacho subira muyambe na biwandiko
1: bo biwandiko
0: bos
1: ko basambe chikumi
0: te wali wa David te bakulimba ba nabiri wanzo bakalu omuntu gamba kalu omuntu
1: na baba no abade ba signing biwandiko
0: mwa
1: ulira kumtsonga za Steve Desti Mukwala Leroni Santos mwazi ulira nenga zimukole biwandiko ne ulira
0: ne yefura so I think no agent. System. Not a manager as if a body of your mind to Yamba Balinziba, no more about talent, no guy, Kalinzika, Jaka Somesa, Jaka Rabidia, and Jaka Zane Club, and Jaka, I'm take away everyone, Diko. You do recall no one know what it is in the free one. Over for some more agent, you must say any in your company, Yabazanizo. We don't go into a new business. Mount Pinabu, good mood that I sent in Gaboraba. Bwalabo mungu wa nyunga murungi nyo msaiti nga nyo mwalabo nyo mzuyanti murungi nyo mteka mwaka simbiko usuburu mja mwaka simbiko ndaraba kaba asaji haba ibulaya mwalabo nye bisira incident singa basi nyaba singa but ugele kusika tatawe ya agentuwe techitia nga ku incident
1: kumpapula
0: kasomu anu mwalabo mweshone ngugamba ulaba chituka kuyo nzode na asaini nga nama yanti muina na ate gwe sima yanzi na mula ba ne mfuka tatawe naba fuka tatawe sikuwa kwa yachi sikuwa muzara ne ikuwane chendo uzamu nti asani mbiru chituwadi mkubiza wase Uganda kare wanzi matuwadi wabi wandi yiko msaji ya mkubi rekasimu mwewaze banga libata ambude Nede no mkuta njiga nyo. Kwa nga atika chayi abadai ine nkwaso. Njiumuchara chayasura chi. Atiaswa mwa apartment za zomukuru.
2: Oba badamu banja renti nga tanafuna za renti.
1: Ate renti katenga. Lwende atenga capital we. Capital we.
0: Nsanja haba ze senta ume.
2: Na inga esonga zino. Esonga zino. Ndina jinata andikido zikobirira. Nga n'omwana akyali kusaza lye Butambala. Nti abaleeta omwana oyo kusaza waliwo yamufuna. Abaana bali babiri. Nti n'amuleeta ate n'abeera n'ogwe yamukwasa. N'amugamba gwe engeri gy'olina access kusaza.
1: Mwana wuno.
2: Omwana ono asobola okukola ki?
0: Asobola okubikola.
2: Asobola okubikola. Kakati omwana oyo ne bamukwata ne bamutwala kusaza e Butambala. Naye ng'omwana oyo alina. Naye ng'amateeka gaataddewo nga ki ng'omusambi n'agamba nze sisula mu nkambi bebe byafaako okufuna naye ennyumba ng'omwana agambye sisula wa
1: sisula Butambala
2: kakati ono yaleeta omwana n'olya yamumuwa mbono kochi n'amugamba yali kusaza Butambala by then n'amugamba omanye omukulu yasiimye omwana
1: mu apartment
2: yasiimye omwana abeere wuwe okitegeera ono n'agamba tewali ki tewali buzibu nga kati ono gamba tewali buzibu nga naye alinze haja amuyite amugambe munnaye omwana namusiimye naye tugenda kukola kino naki nono naye teyakola ki teyamanya byaliwo kakati haji ye n'abeera nga n'omwana mbu yamusalako okubanga takommunicati nga nabaana abamuleetawa kusaza kakati haji byakaaba waliwo byeyasooka okukola ki
1: okusala
2: ko okukabya kitegeera
1: kati eche kisera gakabe
0: banja
2: kakati ebyo byali mu byonna ekisoka bagenda kubuuza kituufu omwana wo okolanga ani kuki ku mwana gwe agenti we
0: nedda gwoliki
2: oliki ndi manager we oyina ebipapula
1: nti nedda sebo twakanya bukanya
2: kakati awukiri wakati w'omwana ne haji
0: ni aji omwana gwatambuza ngo yanyumiza olugendo ya mutwala ku express mutwala ku state council mutwala ndi ndaba jabadde amutambuza amweyo ngera sura kulawa nti eno business
1: ne kale ndi jaina
0: ni ono mwengola banga ayengedde e notalira bulinzi
2: kakati ku store yo yemu waliwo no mulala ye aganya kujja maulire akitegeera aine songa yemu waliwo omusambi na era ali kuvira
1: akubye mungi gunye kide
2: yamugulira nensa wegenda mu afconi omwana yamugamba nze bisawo bibagenda okwata nze sikola ki
0: sibyagala
2: omusajja nagula nensawo nakola buli kimu engatto omwana olwafu na kasente ka afconi yakyuse namba nawe yali asola yasemuka
1: yadagaluga
0: omuzanyi omupya tebamwebika tebamweyalira mubakti bonna abasportsmen bale abazanyi bonna bannabitone tebabeyalira ekiyinza okuyamba enkolagana naye ggwe alina kyomusuubiramu biina kuba biwandiiko nawe kiyinza ku bantu abalala mu bulamu bwaffe bonna baabantu bangi bakaaba eyo nti nyambi ono nenyamba bwe nafaanana nefuuja kiri muffe mbutonde so omuntu yenna ddala abantu ababadde obubi nti bw'afuna kasente akola ki ava muzibu wa kumanejinga alabanga ensi yonna akoze ki kakati engeri yokka yokka ey'okuba manejinga nga we bagambye nti oli manaja tubuzaaji kati agwa mu kiti ki netugamba manaja nga bw'oli manaja n'ebiwandiiko bimanejinge bibeerewo omuzannyo oyo
2: yali afuuka godfather
0: kati bw'oba godfather yali godfather tabanja tabanja
2: Chovola
0: ba. Success woman go good father we sabusa mikono maso no gamba ye Mungu ye bali kutuyamba.
2: Chovola ba bali bo basanyo fu abachi funyemu. Tebaina na budde bukola ji. Bomodamu. Nati ono omulala gwe mbanyumirisa ako ono. Ye na ebiwandiko we biri.
0: Bubaga amanti aja ida asimbira omwana kula lime kusaininga.
2: Bene yabikoze.
0: Nti
2: naye akitegeera luvannyuma nga byakoze eki
0: kati oba omwana yanyiizeemu nga alaba aja amulemesa
1: anti era kati
0: nga godfather amwefuuzi
2: haji kyeyayagadde nti azaamu ntuule ku mmenza
0: mbeere wali mabali
2: vira atuule omwana atuule azaamu kola ki
0: tujemu
2: ku miliyoni ebina mu nkaaga tutemaateme nti abaddewo n'omwana
1: Aji
2: Aji, aji. Kwa nako milioni zange ana vira tano
1: vira kwatezizo
2: kwatezizo achitegera akati na bana bavira bo omwana oli ba mutunze ngomwana taina agenti
0: taina manager batunze muzanyi wawe
2: kato omuntu yenna ababa
0: aje imbyanyi amu ne uri amu nkemba
2: bali banyumya amu byawe ngamuza
0: wato ina biwandi ko banyumya amu zizo zibambozi
1: zibambozi zo
2: wabula haji yeche yabada yewe yabada ya garamu akobu ntueli omwana nito omwana angema
0: kati anda kusaini indeko abanja kuzavira abanja kusaini onufi
2: kusaini onufi kuzavira zilisi ya funya gamba
1: ati kati ya wezavira bata ina kujia ata ina kujia kubanga omusambi azamu ya mguze kusipos klabu vira kumana taina ene attachment ene
2: waya
1: yes
2: ali awetu kukambia ntabantu basome emili mjeba ino kora ochitakera
1: kubasinga babja nilateka uwe mpapilanti aji nga umma inevira ngechimanyi iti haji yemanita wa Hassan era walinga basa sure sente chanti batemu ne mkontu wakiti azamu ulande yese sente wet waka habane jia wa musambi uba agent wa musambi
2: pasente jibwetu jainofuna
1: jainofuna
0: aji wabaya sana wuku mela godfather nga ya mugambi wabela progresio wa sanyuka kusanyu si Eh mwana wange mbageze mklabu sanyuka
1: aje taja kubikirize
2: kubanga kubikirize biawe de kubanga
0: anakora chi
2: yabadasubira to wanabera wako obuntu to mwana agenda gamba ngasina bakusaininga I want my godfather here
1: eh mwana wangu president maso
2: mobera
0: na mungu kande chukumi ukande binabu ibili yao
1: eh ateka ko mkono
2: kakati kakati echo vira che yakoze
0: kati aja rubya chintale
2: Eh?
0: Ndoda mwagaza aji.
2: Aliwa.
0: Ntare.
2: Okwagaza omwana.
0: Ya ntare kwa badai. Ah,
2: byanyo ya nkemba.
0: Ani Dani. Dani ya mwagaza aji. Na uda asonga mu Dani ngalo.
2: Anti Dani.
0: Yabade mu diru.
2: Dani
0: yabade.
2: Yasomye. Yakoze nga broker.
1: Yabade broker, yabule
0: yakoze chi broker.
2: Yabade
1: chi broker. Bacha mulumba. Nilete ya kutegezi zaku kuchi.
0: Ani mkutegeza ngani?
2: Ati, Dani ya manyi haji. Amani. Kati mwana. Katika haji, mubiona. Mubiona nge mpapulate ziri uo. Abada asaba kabu mtu. Ona yale so mlimu.
1: Amugambe konte kenti ya haji. Omvuga ndese diru azamu kula chi.
2: Mutwara.
0: Awabe mtubie mnyumba.
1: Mchala anafa. Mchala inatajia kutuwa. Haya hizo mchala mkwa atina mwapati
2: wei. Na ene chila langa haji tanawa kufayo kunja eno jetuli. Jetuli mbio kereleno. Na tuandi suvi denti haji. Wadomana ataku watamasimu. Haji yani mulindide ku muzigo.
1: Eh,
0: amudina tokeke madenga amba. Umchala waaluwa.
1: Kera kubacha kwata akatebe teta chai wofu vumba ku gate.
2: Eh.
1: Aja kujoba yakarubata yakala.
2: Na ku nyumba kulikozi kamera kwa apartment yezo. Haji yani gambi ali ku kamera. Ngona bino mwana oyo nga jangu bire simu nange
0: ndikuri. Aja ingire mu business. Ave mu kusaga mu. Abashote ka sentence fanagana bweso muzanyo mpiro mu. Asobola kuteeka ne mulala naye ayingire mu business ajja funa mu sente nja sente andi kwanzika eberenga lesson nje nyafiridwa kono mulenzi agene mas no kwa no kwa ntunga echo ne chilala era ku room ne ebiwandi ko biberenga o agateko no kusoma obwege ntwa bayi no busobozi no budde acha kigateko akone sente
2: haji mu byonna ngatugenda mu bulango byayo gedde ne ngamba haji webali na gamba omwana wano nalina muwo mulimu ekitegeza abadamu wanga sente ngo mukozi katugende ko mu bulango tukoma
0: Good father.
3: Buri mwaka mu Uganda mulimo omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar, Dar es Salaam, Mwanza ne Tanzania Tanzania yonno kutwalira awamu okusakoba na Kenya Rwanda na mawanga gonaga twetolode bali muketerekerero kwete bakumukolo guno mugatta bantu kati tegeza munno ategeze munne nti ku Sunday gabiri mu munano omwezi guno gwomukaga fenna tugenda kukunganira ku Kibuli Grand Mosque esawa setu zenyini ezokumacha chukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina kakwate kamanyi nnyo kubyafayo byobusiramu gye buvudde mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sunday ng'ennaku z'omwezi abiri mu munaana omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
4: Omanyi kye weetaaga?
5: Ona!

0: tuwede 0-0 jukira ama sikoleji uyabacha za basaja wa maida yabakuwa hata golo za libiri kwemu chirigeza ama sikoleji na yu ya isewo kusamba big league then wali Boma FC babade basamba timu ene ya mtorolera hey wanai wali babade wali kakumiro ompiro gwasoka mtorolere gwa emu bwerere nga bakuba abasajja bana aba Boma then gwagenze wali nga Boma echazi za wali kakumiro kukakeke kakumiro wali gwa wede 0-0 chitegeza nti mtorolere ya isewo then wali Pakwachi Yanga Stars babade basamba Pajule Lions Pajule ne inaba wagizi banji banji banji eraba wagizi bayina
1: bayi most time the Uganda Cup ebadde ja Pajule Lions ne kupa ku bantu bayo
0: naye munaye ogwaso ka Pajule yaguwangule mu kubwerere then we bachadde wali ku Pakwachi Yanga Stars gwawe de PDM chitegeza chi nti Pakwachi yo yaisewo wali mu region ye Nebbi yaisewo chitegeza Pajule chumba munyale yote yakoze echi
1: teyaze
0: bwebiti ubi atambude era season ya jukira tutwala bana na tusalako babiri
1: Usajja asoro kumanga kusalako ndio ko uliyo buzibwe bugendo kubanga buku
0: bato ina chakola nawe obera ngo uliyo wawakisho
1: awimba United Saints ye yaddayo da abantu sebo baga United Saints tale yaddayo Musajja ukintu je yava aliko express
0: kakati
1: Kaluvale
0: kakati
1: ye bagisalako
0: kakati kambo
1: era matimzo
0: kambuze bwanani
1: echo
0: kibadde kisana
1: anti bade notegeza abantu be basalako muriye gwanga then amatimzo gajanga gakigezo boys gakoma wo
0: okay
1: ugenda kulaba guliri muriye gwanga muganda anga kapita kagenda okunyonke kigeza wana mako kamboti ya chigeza hao
0: webitio webitambula wano mpira ejenja ulo then wana ali tuine chibuze ejenja ulo timu yo ekoze echechi echisobolo chitu waze chikopo walimu wauli kapu echechibuzo tuja kupatu wegati wako wanafe
1: abama simu
0: na esofa timu ezaka ita uko kugenda round of 32 kakati no bwechiti wichigendo tambula obwe mpira bwechiti munaye kwa cha sule bweru sulira yo
1: dala
0: kubanga
1: no buliri busengule waka
0: yes. Kubanga bibinja bwebiti webitambula byatandikanga enaku za omwezi 11 omwezi kuno kwetulimo bigenda kugwe enaku za omwezi nga 27 era omwezi kuno kwetulimo then round of 16 nga enaku za omwezi 28 ogwo mukaga paka enaku za omwezi 3 ogwo musambu round of 32 wabagendo kubanga mpira jisambi wa mubu dobo. Then ku round of 16, ange nakuzo mwezi nyea, pake nakuzo mwezi musambu, wetugendo kulabi demi mpira jia round of 16. Then, quarter final, zigenda kuba nakuzo mwezi nga mwenda, pake nakuzo mwezi nga kuminarumu, o mwezi ogwo musambu. Then, semifinals, zigenda bera we nakuzo mwezi nga kuminanya, pake nakuzo mwezi nga kuminatano. Then, classification game, okumanya amali de mchifecho kusatuwe chokuna, nakuzo mwezi nga kuminamunana, o mwezi ogwo musambu. Then final zikena bera we nakuzo mwezi nga 19 omwezi ogwo musambu zezo tazima nako asatu mu mwenda za World Cup yes then timu bwezi ezimazo okuyita okugenda round of 32 atuina Mexico yaisewo maximum point atuina USA nayo yaisewo na maximum point atuina German nayo yaisewo na maximum point then abo abavuddemu bo nga tebaina cha batugamba tuinako Haiti oyo Haiti yaisao ero mpira kwayo gusembayo esamba bapakinze
1: bagendo kuja mu kisawe nga ibintu bali siba bipakinze
0: tebajja kudamu bawa cha misana taki nayo bwetyo
1: naye adamu Istanbul
0: adeyo mu Istanbul ekibuga ekisinga obunene oluna esa side yemu chisobola obuddo okuziba sije kibuga Istanbul then Tunisia okuva kuluka romana omunduga bakuwono
1: Tunisia yasose mu timu za Africa zonda
0: ye yagambye
1: okudeka
0: yagambye sija bisobola
1: leka nzireka
0: nzireka wade bachu so mutende sinego balese nego bajjawo
1: agwe balese wanjawulo wakubanti wakubanti wadi kapu ono neti mzama wanga zino ino kubanga olimutende si mugezi because haverena gebalese kutimye gwange lya Tunisia yemu kubatende sabatu

mujange ejenja ulo kabere secretary wange mu office yange muita linya lya daughter, she's my daughter. Buli mwana yenna gye bali programs zange zino bazuuliriza tewali mukozi yenna ankolera nga mwana wa buwala gwe siyita muwala wange. Those are my daughters and I don't pretend mbawera ddala ekitiibwa era mbaagalira ddala. Nze kambabulireko kino, omuzadde kiibu wandisaanye okweyisa. Njagala mbaweyo ekyokulabira kimu, mbasiigireko ekifaananyi kino, mumbuulire bataata bameka abali eyo abasobola okwambala obulamu buno ne mubutambuliramu nga temusiiwuusa empisa. Navaako wano ne ngenda okubaako risaaki zange ze nkola mu bitundu by'e Bugisu okumala akaseera akaawera. Natuuka ku kyalo ekimu ne nsangayo chairman omukulu bwe bamuyita Mayeko, Peter Mayeko. Ekyalo ekyo bakiyita bayitayo mu Kiduuda Kikoromojo Embaale abamanyiyo Kikaramojo awo mu Kiduuda. Omwami ona mpisa bulungi nnyo nga chairman w'ekitundu mu katundu ako nabeeramu ebbanka. Bwe nali nvaayo yayina muwala we nga bamuyita Flavia yali atudde siniya ey'okuna naye nga tebannamanya ki kye bazzaako wa gye bamwongera. Mbaga omwana oyo mumumpe ngende muwe basale akole koosi. Omwana oyo nenva naye Embaale nenzija naye Kampala. Saamuteeka mu kisulo nabeera naye emyaka ebiri gye yamala nga asoma koosi yali mikono gyange ng'era mu nnyumba nsulamu naye tuli abantu babiri ffekka. Emyaka ebiri yali muwala abamanyi abaana abo abagisunga mugimu bulungi alabika bulungi ennyo. Omwana oyo namusaba mu bazadde be ne bamunkwasa okuva olunaku lwe baamunkwasa nga tusimbula Embaale nafuuka taata w'omwana oyo. Ne mbeera taata nga mujja mu maka g'abaana be g'abakadde be, ne mbeera taata nga twakatuuka mu Kampala, ne mbeera taata nga ayinjidde enju yange mpaka ku lunaku lwe yamaliriza emisomo nga ndi taata. Katonda n'amusaasira n'amaliriza bulungi emisomo gye n'addayo mu bazadde be Embaale nga mwana mukakka mu nnyo nga bwe yajja. Teyandalukako yadde olunaku n'olumu. Obudde bwe yavanga ku ssomero yakozesanga budde bwokka obumumala okutuuka ewaka. Saamulabako nti ku ssaawa bbiri ez'ekiro afulumi ebweru, saamulabako nti alinnyo ku ssimu ali awo ayina ebimumalawo ebyawukana kusoma kwe. Saamulaba mu muze gwonna ng'omwana omuwala avubuse nga tamanyi nti yali free ayingidde Kampala avudde Embaale. Kyokka teyafunamu naye kwekanga kwonna kubanga yamala emyaka ebiri e Kampala ng'ali ne taata owa ddala. Naye mu abeeyita bataata abamu ku be muzaala mweyisa mutya kuba abalala. Abasajja bangi bakyala bamwe baleeta ne bumeidi nga bukyali buwalawala butyo buvaawo nga mubukabawazza naye nga naawe weeyita taata. Tobeera taata, tobeera taata. Bw'oba okyali taata eyeeyambisa enkizo gy'oyina ey'okuba nti gwe maneja gwe nannyini mulimu nga tewali mwana muwala ajja ku mulimu gwo n'asimatuka taata ki? Naawe bazadde oyagala n'ababo babeeyambise mu ngeri eyo ey'obukwakkulizo. Kuba ky'osiga ky'okungula, ky'osiga ky'okungula. Weeyisa otya eri abo abalala? Kaakati nsoose ekifaananyi ekiri ebweru w'obulamu bw'amaka go.
gwe taata nsoose kifaananyi kigazi ebweru w'obulamu gy'owangaalira oli taata ebigambo ebikuvaamu ebikolwa by'okola oli taata kitibwa ky'obwa taata okikuumye ekkooti ya taata eyo ogyambadde bulungi ogyambadde bulungi ne bawulira ng'enkeera omusango guvunaanibwa kitaabwe kutikka baana b'amasomero mbuti omwana kiddala yadde omulabirira otya ssanyu kiri awulira n'ogenda ku ssomero okupiikinga abaana b'oku ssomero aye ne weesanga ku ssomero okwo kwennyini okusomera abaana bo ate kuliko abaana b'abantu b'oganziza oli taata omwana wo n'akyakuwa ekitiibwa ekijjufu ng'otandisa okweyisa otyo kati wetuva ku kifaananyi ekigazi eky'obulamu obugazi obudde buba tebututimaye njagala mbamenyereyo qualities mukaaga taata omutuufu z'otandisanye kubulwa eri ezzadde lyo mu makaago ekisookera ddala bw'oba ng'osunguwadde nga taata towemula baana bo tobavvoola nga weerimbise mu kiti ky'obusungu mulimu bataata n'ovaamu ekigambo mu maaso g'abaana bo n'ebigambo ebibayita ku nnimi olulimi lw'omuzadde kikolimo lutonzi kyana gwe toliwa na magezi era ensi ejja kukuba nnyo toli taata taata omutuufu afuga olulimi lwe taata omutuufu alowooza ku kigambo emmeme yeefumba ekigambo nga tannakifulumya kigambo kyekyo ekigambo ekyo ky'oddiŋŋana ku lulimi buli budde ng'okirangira omwana wo ng'okivuma omwana wo kimukuutira kijja muwerekera lwaki obeera n'olulimi olukukuluma olukolimakolima olulangirira amawulire amabi ku mwana wo nga weerimbise mu kusunguwala fuga nnyo olulimi lwo ebbanga lyonna ly'omala ng'oli n'abaana bo n'okusingira ddala ng'obadde ate osunguwadde fuga olulimi lwo taata aba atuukiridde teri muntu atalina bunafu bwe mu butonde naye fuba nnyo mu maaso g'abaana bo obunafu bwe bukukulira gwe olina okuzimba n'abaana bano okubakuza ng'obakuliza mu mpisa n'okubawa instructions oba ebiragiro ebyo ebigenda okulabika nti bibalambika okula nga batya katonda waabwe bateeka ekitiibwa mu buli muntu omukulu beetowaza eri ensi eno ebyo tebagenda bijja ku ssomero gy'obasindika gy'osasula fiizi ebyo bayina bijja waka enneeyisa y'omwana nakikyaliba kituyita nurturing ebitundu 85 ku buli 10 waka 15 byajeye wasigadde mu masomero wa gyawangaalira nawa setuyita exposure 15% but 85% kuva erimu abazadde kati taata togezaako okuprovokinga baana bo tobeesittaza tobawemula oyambala otya ng'oli waka mu baana bo olya otya bw'oba olina gwonyeza ne wakubidde essimu ekugjeeko erina bwekusunga bwekugje mu mbeera oli wakaawo bigambo ki by'oyogera nga baana bawulira oyo taata oyo taata kolite ey'okubiri ku taata taata omutuufu era omulungi azimba akuuma wakati mu bugumiikiriza ate n'aba kyakulabirako eri ezzadde lye mu byonna mu kutya katonda mu nneeyisa mu bwetowaze mbuntu bulamu amazima obwenkanya oba kyakulabirako obeera kyakulabirako nina kawala kange nkasaasira era gye buvuddeko awo nali njogerako ne maama waako kamaliriza emisomo gyako kakoze kamaze ograduatinga kakoze digiri mawulire kati ebiro byalimu byakunoonya mulimu n'okunoonya omwana atandika obulamu obutuufu kawala kange ako bakayita Esther ne
ye mwana omubereberye mu maka ga taata we ne maama we. Naye abantu bali balinga famire eri gye njogedde ku mu introduction eya Ryan and Joelia ne famire y'abano bweri, omwami n'omukyala bamukwano nnyo, bampisa nnyo, kyakulabirako kirungi mu kitundu mwe bali. Beetowaze nnyo, baagalana nnyo ate bakozi. Kaakati omwana ono biki bye namusaasiddeko? Olw'okuba tujjudde mu nsi, katuli mu nsi erimu abasajja baddobonkama, omwana ono mu bulamu bwe bwonna yandyagadde okufuna omusajja eyeeyisa nga kitaawe bwe yeeyisa ku nnyina, naye oyo omusajja tafunika. Sigala nti tebaliiyo naye tebafunika. Engeri omwami oli gy'ateeka ekitiibwa mu birowoozo bya mukyala we, engeri gy'amuwa ekitiibwa, engeri gy'amwagalamu, engeri gy' abaana bakuze nga kwega abazadde kyakulabirako kirungi nnyo eri abaana baabwe. Era mu very sure omwami bw'anaaba omutuufu, omwami yenna anaafuna omwana oyo agenda kuba afunye omukyala. Kati ekisoomoozo kiri ku mukyala, omwana wange oyo ow'obuwala okufuna omwami ategeera nga ye, okufuna omwami ategeera nga kitaawe. Awe wali obweraliikirivu bwa nti ye omwana mulungi nnyo ekisukkiridde, muwulize, akuze yeegomba abantu abasaanye okwegomba, abamukuzizza era abaamuzaala, taata omulungi, maama atuukiridde. Kakati kawabala kawo, toyinza kusiga soya n'okungula sere era okungula soya. Omwana oyo ddala kituufu mulungi nnyo, kyokka yenna mulungi mu ndabika, asomye, alabika bulungi, wampisa nnyo, mwetowaze. Nayinzirawo ne ŋŋaayi, Katonda yamba omwana oyo. Emitendera gino gyonna egisoose nga bwagiyiseemu obulungi, na buli omutendera ogw'ebiroobye ebya fyokya afuna omuntu gw'ayaayanira okufuna. Lwaki ndeese ekyokulabirako ekyo? Taata yonna gy'oli, njagala okuba akafaananyi ogambe nti nzadde abaana abawala. Kati nze ayogera nammwe, ndi taata w'abaana abawala. Omulenzi nnyina omu, abawala nnyina bataano. I'm a father of six children. Naye taata ddaawo wekka ogambe nti omwana wange oyo omuwala oyo gwe njagala ennyo oyo nandyagadde afune omusajja eyeeyisa nga bwe neeyisa. Bw'oba owulira ng'olina omwana w'obuwala gw'oyagala ennyo naye ng'omusajja gw'omwagaliza toyagala abeere na bikolwa nga by'olina, tewali kubuusabuusa, teweetaaga genda ku testi yonna, manya oli mubi, oli mubi. N'olwekyo good father nurtures and guides with patience. Ekyokuna abalungi abawuliriza era bazadde bannange, taata omulungi era agwanidde, osaanidde okubeera nga gwe wennyini, gwe wennyini ng'oli kyakulabirako ekirungi ennyo. Naye nga mu ebyo byonna bye balina okulabirako ng'olina kye bayita values. Values, ng'olina ensa, ng'olina ensa, ng'olina okukkiriza, ng'olina okukkiriza. Okukkiriza tutegeeza nga gwe wennyini otya Katonda. Omuntu ataliimu kutya Katonda abeera mu bumbirano gwa nsobi, buli nsobi ekwanguyira okukola olw'obutatya Katonda. Omuntu atalina Katonda mu ye munda singe ebikwanguyira okukola. Taata omulungi beera role model, taata omulungi a mentoring. Tuyina bataata nga muli bakoddo, kyoyina kyoyina kikyo n'omwana owo yennyini nga tomwagaliza. Taata n'obeeraawo nga munju ebidduka weebiri naye tewali mwana akwata ku kidduka kyo, mpozi ng'omusindisa kukisimulako nfuufu oba kukyosa. N'obeera n'omwana n'ayingira sekendo n'atuuka ku senior six nga tamanyi na kuvuga mmotoka naye nga wamuzaala oyina emmotoka ewaka, n'okaddiye emmotoka emu n'ogiteekayo n'ogula endala nga mukyala we alinnya takisi buli lunaku. Oli taata ki? Oli taata ki? Taata ayambala n'anyuma ne bakula mukono ne bagaana musajja oyo mwambazi, naye ng'abaana b'omukazi yetetenkanya bwetetenkanya okunoonya obugoye bwe bambala.
tata toina unaku wolikomawo umana na asubira ndi mukavera kumulimu tata ndete demu kaskati tata ndete demu kavesti uli tata chi tata toko makuba tate banga liyo malango umana achari wakao ni wabali ku senior 6 ni wabali ku university umano yu uchai na nukufuna nzo umugulida nika ya mkwe tata janguno obutambala wana wabu obutambala lwachi wabufuna kupamba strangers babuli jebala genti guwe mkwano guwa abu asinga bateke mwe bigambe vya magezi uli unda kutokowa siza akona voo ngatemu nevaka mwanzikiriza yonna jolimu bakule mbeleko musara oyo yetata oyo yetata nisi kubira tato wentisa biragiro kubogola kwegulumiza ezu yofunide yongo muruna kungosa gulo okubeza obulamu ngono nye chokulya nobirete waka nobikuba abe waka nobatigomya nobavuma nobogoka oyo siye tata tata bane love tata bane care tata dabiriza adabiriza tata uliriza tata imuntu anyiga na atalemeza amu adda azza kubange wetaga okunyiga nokambulira ku mwana kyetagisa neto kifula luyimba omwana mukambu walire wekyetagisiza omubulirire atokiveeko osumulukuke omwana ya kulire mwe mirembe aleme kuwangalanga akutya takweyabiza takuira mirembe takwenyumiriza amu okubawo okwo nebere ntisa jali tata si bwabera tata si bwabera ensonga yokutana katitudu katitu cha alu wawu waka dekata naso tutimawa tata gweba itila dela tata abera n'omu kwano oguo kumoyo dela ogutali gwaru susuto ato ogutayo nona buono onyimwana gwazala oba abaana bali wansi w'obuvunaanyizibwa tata obera angabo obera anga beye sigika okume zadderyo ni familia yonna okulirwa anirira nokulirambika okuma abaana abo nga tebegomba gomba mu kitono kyonna kyoyina okuma familia yonna teyegomba nnyo it's not about money tekitegeeza nti oyina kuba na mudidi gwa sente abaana babagagga bangi naye nga bawangalira mu bulamu bwakwegomba na buyinike nosanga omwana w'omufuna mpola ng'ekyekitono kitaawe kyayina akifunamu emirembe ne taata akyagenda ku kyoto ky'emmamba n'okkuta n'okomawo waka nga bamaze wiiki namba tebamanyi kyennyanja bwe kiwunya mu ntamu nyaga obunaku ogenda n'owuuta emmamba ya mutwalo taata akyayimirira ku kasigiri nga ddala oli taata ng'olina abaana be walese ewaka b'ozaala n'oyimirira we bwokya obukyomo n'osika kati ku kati omalako kano osika akalala oli taata ki oli taata ki taata ng'abantu b'ewuwo okujja nga bamaze kukyalako wasenga gwo ne bali akumpuuta naye nga gw'owulira n'okkutama ekutami lanci bwetuuka n'ogenda mu hoteri we bafumba empuuta n'oli ekyemisana kyagumu kitundu ky'ebiri empuuta kiro ya mitwalo ebiri mu enkumi nnya taata omutuufu ne bwe mbeera muli bangi wakagureeta kiro maama yamanyibwa n'agitematema naye omwana wawuute ku supu eyo essanyu lya taata omutuufu kwe kutuulayo n'alaba nga abaana be bali ekyo ekivudde mu ntuuyo ze ne basanyuka oyagala basanyuke nga ani akibawadde atali ggwe
Rocho ya galabe gombe. Ania inoku vajia. Basanyo seneche chitono choyina. Tato mutufu yefiriza, yerekereza. Yesadaka na wake sanyuli yeresa. Na sanyo saba anave. Ye tato mutufu. Tato mutufu yoya wanga litajia genzo kusaguloru naku. Nata liyachia ya gala. Sina liyachimubeza au. Asoguloku wako nechanyoka na chechinabeza au avantuwe. Gava sanyofu. Ye tato. Tato mutufu. Echukuru siku danga na lita ya matayoka na mugati. Ekoti ya tato mutufu. Evamu uli extra. Aba nanga bamazo kutikula kino ekimanyiddwa tata addana omugaati tata addana amata ekoti ya tata esuubirwamu obuntu ntu obwo nga bwanjawulo bw'abaana ne mukyala we mu ngeri ey'enjawulo ffe twakulya twabanga tukimanyi nti tata bwako mwatuletera ku paani. Tekitegeza nti kakati gwalese ng'enva enva yazirese bikimutikudde n'ogenda okulaba nga ate waliwo paani yanga wammwe dadi amulese omugati kituufu oguguze naye nawe osanze busumbuusa ate oba obuleete nga bo era bo tobuwona maama kubugaba obugu obwewera abaana bo oyinza okukola n'ogaa n'ozikwa no twalira maama wamwe abagabire. Nenga bakitegedde nti obulese bwabwe specifically bwabwe twalira mami abagabire. You get. Oyo tata. Tata alambika tawabya. Tata aba n'ensonyi tata aswala. Oyo ye tata. Naye gwe. Afuwa kwebeza nga tofuddeyo na kulowooza. Nga tofuddeyo na kulowooza. Kubiki ebenyegereza abantu bo. Nobeera omwaka ne gugwa nga tumanyi mwana wo kyayamba, gulabulabi nga ayamba, tetumanyi na kye kifa. Ne walawo n'olunaku lw'ogamba abaana bo ndi kakati mwambale tugendeko wano, oba guguno omwoleso, oba bwe wati, otambuleko n'abaana bo. Munyumyemu ozanyeko n'abaana bo nga tata naye ng'ofiisa obudde bw'abalala bonna buli dduwa ogibeerako ogobeera egindi enyimba ez'abagundi egindi ne abaana b'ozaala tofunangamu yadde olunaku olumu omwaka oba kale obanonye ku masomero abaana bo be bamu kubasoma obulungi noga katukyameko mu kafo bwe kati. Kuna vana vangete tujia kulia waka mami tafumba. Tugetu gana, uvatuwa liko samoya. Bachuse kubula munga tata. Moment sizo gendo kubale kira. Ala anga kujuludo genze. Bichiva gendo kulaba antidarenja uroweri tumesi inga chino. Dadi ya chitukole ranganga wali. Gwanea genti vya fees. Chukuru nyo nyo kumwana achari MP3, P4, P5. Anea genti ya bitegera nyo. Bikuru kugwe era bijja kuba bikuru nnyo nga atuuse emyaka egibitegeera naye waliwo byayina okutandika okutegeererawo ng'okuviira ddala ng'akyali wa mwaka afiiringe taata afiiringe presensi ya taata empumba wamba na kino taata taata omutuufu nkivunule ntya okukijja bulungi mu Luganda. And gamye nti tata omutuufu show love, understanding and forgiveness. Oye tata omutuufu tako mabukumi kuba nti asobola okulaga abaana b'omukwano ngambye omukwano ogutayonoona ogulambika naye ate abeera tata awuliriza asobola okutegeera ensonga namanya nti yadde omwana ono akoze kino naye maybe kino kyekivuddeko omwana ono okukola kino n'olema buludde kubeera ng'okulembeza kasunguira sunguwala kuvuma kulangira noonya kozi kyekiviiriddeko omwana ono okukola kino yadde kinsanyusiza nekyandiba ki
Bizibu biri waka yasomera waliwo emikwano emibi egitandise omusemberera oyo no ye taata take your time gwenyini okole due diligence okole fact findings ekituufu kiki lwaki kiki kino kati omwana muyite ngomaze n'okwekakkanya muwa omukisa ogw'okunnyonnyola ate fuba okutegeera omwana oyo taata tegeera omwana bwe totegere mwana waani ayina omutegeera tegeera omwana wo n'ekisembera ddala mu byonna bw'omala omutegeera oba ozudde waabadde atambudde obubi taata asonyiwa taata asonyiwa taata omutuufu asonyiwa fenna tugalangatana fenna tutambulira mu kusobya naffe fenyini tuli bataata tukuza emyaka gigino tuli mbudde bwakawungeezi tusobya ne gye tukolera ne tusobezaayo ne tusobya ku makubo tukola ebyekisiru abavuga nga abatamiivu nga bagwagwa ku nguudo ne baleeta obubenje bantu bakulu abamu bazzukuza dda n'akola ovatani wekiteetagisiza okkakana ng'avuddeko akabenje akasse n'abatali basiru olw'obusiru bw'omuntu ogwo kati ani atasobya emyaka gy'ovugidde ekidduka tokirabye nti ekikola ky'obadde okola kya busiru okuyisiza mu kkoona tokirabye nti kya busiru okweta ekkoona mu sipiidi 16 tokiraba nti gy'okola nsobi okuyisa 12 tokiraba nti kya bulalu okuyisa emmotoka 4 nga ne mumaaso gy'oyisiza tomanyi kivaayo waliyo ekkoona tomanyi ejje efaanana etya singa ffe twali tutuukiridde singa amakomera gano galimu abantu uganda omujjuzo tegujjudde mu makomera tegujjuddeyo lwa nsobi ezaffe abaliyo baana bato bwe kibanga naffe abakulu tusobya enkya n'eggulu tusobya mu maaso g'omutonzi waffe tusobya ku bantu bannaffe tusobya ku mirimu tusobya ku buli kimu lwaki ofiira ku mwana wo n'omuteekako ekiruyi ekisusse nga tomusonyiwa mbukuba mwana we n'akola bw'ati nanziramu bw'ati oyo namuta namujako engalo enamuzaaluka nyina amufunira amulage kitaawo omulala bwatasobola kuntegeera omwana bw'aba ayina ewaagenda ewaatambula obubi mu butamanya akwetondedde musonyiwe tokiremerako nnyo mu sonyiwe mbaagaliza ekisa kya Katonda puroguraamu eno ngiweereza bataata mwenna ngiweereza abaana bange ne bamaama b'abaana bange omukama Katonda abampeera omukisa ogutaliko buyinike mweraba.

0: عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء سينغو منتو عربو منتو اجزي سدوا اما في البدن عايزو كوبا اجزي سدوا مكموبيني او في المال وبامو مالي او في دينه kupanga na vigezo webiria vya dini tuwa nabia saba anga wala taja almusuibata na afi dini na wanzo kuruwa munonge chigezo chari mutagenda jisigaza
1: Allah
0: nga, nga chigenda tuwale dini ya inayoga Allah munyweze asele mgenda kadiso ebigezo bija mumbere fana na wedi singura umutu wagesedwa nogambe vigambo vino hamdulillahi ladhi afani nebaza Allah amponyeza mima abtalaka bihi kwecho cha gwecha kugezeseza nacho wa fadhalani ala kathiri mima nkhalaka tafudila na ngurumiza na nsukurumia kwa aba basingo bunjibwe ya tonda na biganti kwa sora wa mtu nobi ogira chechizi vucha ina gwete chikutoka ku kadiso omurema arabi omurema mune ainzo kubango omurema woli atebu singo bono naga wa defenda tulibali manayate
1: Chori kisuse.
0: Allah kumtusa kuhuli. Wabange chichagende le dates, the dua jisoma.
1: Okay.
0: Naam.
1: Teyanza nyo, teyanza ege. Yetaga nukwata, yetaga kwata kubanga mamu. Osanga munonge ebizibu byatudde mu jamani. Nga bwa kuwe bibye nawo muwe bibyo ganti sigala ne bibyo sigala ne byange bantu bayine ebizibu bingi ya rabbi kakati ono imama ni'matullah
0: Mashallah ni'matullah
1: yeah dinya lisanyu siza
0: biyengira bya Allah
1: biyengira bya Allah
0: naam
1: akati aganti mama wange yawa muzukuruwe dole ate muzukuru nga manya bana bagala nyo dole na na labira dalanga la yaza de kati natandiko muwana na asanyuka nenga ono mama chimunyize nakandi hate dole yingire mu makawano nenga ne jjaja naye musanyufu kuba no muzukuru na yajisanyukide kati na ajimulekera ne mchala gambate mu nyumba weri ate wasalira kati abuza anti dole yo ate jisula ajja kunyiza omwana ne mama abuza anti esola za asalira mu nyumba nga dole mweri zituka aira akolechi
0: na
1: mwira likiribu mama ni'matullah
0: etsokira dana munkuza yabana abana bakuranga ayimo kubibakuza bibamwe ibintu ebyo bidole dole we oya balenzi gura omugwida akamotoka omugwida omupira waba mwana mwana ne omugulya kidole nga akisanirira hatta wa sahaba Aisha radhiyallahu
1: anha
0: yali anyumya kukusibona ku Ashura togeddeko yagamba kunna nasumu yawma ashura wa nusawimuhu sibyanana twasibangu nakulu ashura ne tulisibisana abana bafabato naam wa na'malu lahum ul'ubatan min ihnin twabakulirange byokuzanyisanga tubikoze mupamba fa idha baka ahaduhum ila ta'amin omukubo kubana abo yakabanga ngayagala mmere atayina iya twakwadanga kino ekyokuzanyisa ino tuchimua kadi so ebyo kuzanyisa eri abana ekyo toyina ngeri gyoche wala bakuba nti sibuli kya kuzanyisa nti kiriziwo kiwaki
1: omwana
0: ekyo omwana amme kikwatagana ne dole ebi ne byabana na dalanga mwana muwala abamanya bakiriza okumuwa kidole ky'omwana ky'omuwala mimba bitarbia mbira yokumulira okumulaga nti mase yogenda fuka mama Nero omula omusanga akisanirira akinazo mwana wange akikwata kati wewe oli mu mukuza
1: okulaba nti asobola okulaba ibyo bulungi aba
0: teka biatibari masa yakunu kati kidole kyobo kimugulide kyetaga oche obutagula bingi biba bingi mu nyumba ekyokubiri nti eswala teina weganira masoga Allah munyumba eri mu kidole wadde eri mu kifaananyi jasi obujulizi obwajja bwalaga nti malayika teziyingira mu kifo ekyo nete waalaga ko nti eswala tekola ki
1: tetuuka
0: kubanga min shuruti sala wa arkani hawachi obulombolombo obutukisa eswala empajize swala bicho mtu singa bitu kilize swala yebetusa.

0: kati so jaja ta mama tafa yeswala yetuka echo kubiri nti kidole abamanya mba chikiriza mumbera yokulera omwana omuwala okumukuliza mu kuba nti agenda kuba mama wanja wallahu taala aalam.
1: Nene chiyamba nyo mwana kuchubula banga pandoza abatali bilera ako nzikola cha kwatu mwana
0: mbwa
1: abda chikumi na mocha kalo yuchu tu mwana mbwa atute chikumi mwali de abye nyama wabye mva bishi alide kumbezo kati omuntu namwe chibonereze chamba nyo kati babira na mutima gwaba na baba basula mutoyi baba kula bichi ndoza bakadde batukola bulunjo kula no mutima ogu
0: mbera nena abamanyi bakikiriza mimba bitarubya kumano omuwala.
1: Ono ye Ismaila Bukenya ono sema hili abuza mwenyefa nitu watu waga tukandawaza
0: sema hili
1: sema hili ya Ismaila Ismaila Bukenya ono abuza nti shekhe achira mulu wachitia kusula ya subuhi okubiranga tusomerako kuno tukubanga ili ewabwe kumuzikiti gwa asali lako buli kumacha kusubuhi baina kusoma kuno tweyo abuza teka chirichi era yesinga sala na atajisoma eswale beetia
0: naam duaul qunut edua ya kunut ye dua esomewa muswala allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait naam dua ya nabii ajigiza muzukuru wa husain edua ya kunut echo kubiriba abamanyi baya ukana ku dua ya kunut esomewa di Bashafiiya niranga ge madhhabu ndoza getulike Uganda wano bo baraba ndio kujisoma buli swala ya fajiri buli kumacha nera besembesa hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya Nabi yasomanga kunutu kumacha paka uyavamo bulamu bwensi ya hadithi je besembesa na ye abajumuhur jumhurul ulama abamanya abasinga obunji bo bagamba kuno tutekirize bokujja ko finnawazil singa wagwawe kiguddewo ekijetagisa kuba nga ora babese mbisa hadithi ya Anas qanata nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam shahran yad'u ala ahya'i min arab thumma taraka nabi ayine kitundu kyaba warabu ekimu ekyamu na kuwaza abantu bayo bamuna kuwaza nasoma kunutu mwezi mulamba ngabasabire duwembi paka oluvanyuma na akivako nabi sallallahu
2: alaihi wasallam
0: kandi baganti hadithi eraganti kunutu ejali nawazi singa wabawoche
2: wabuzibu
0: wabawe ensonga ate omukulembeze w'obusiyamu yatulagira nti wano tutuse buli swala mulete kunutu siku swala ya subuhi yoka neza zuhuri asri magharibi na buli swala paka uzibo bugwao netujirekera ole tujiwumuza kati so ababa kolecho bali kumaza habga imamu shafi ya rahimahullah ta'ala na inga abamaye bachitamwa kubanti umuntu ajisoma buli suba na
1: okay kakati singa nange mbadde ne kizibu waliwo kizibu kyobeera muna ddala ali abantu amaka
0: naam
1: kika cha singo kuba nebizibu
0: jisome muswatu layli
1: eh
0: kwa muswatu layli teri ko kigambo chonna kati feje tuliko tuliko kuno tu muswala zine za faradhu subuhi dhuhuri asri magharibi isha na hiyo muswatu layli teri ko kigambo chonna jisome mwe bibisera
1: eno mufaradha sisomera yo ngampuri ya chinkutte chala mfuki de jini
0: jisome mu layli
1: okay
0: ene zine zisora tujisomanga baturagidda
1: abakwe okay so sigwe kwetuma mola waluwe bikuzimbie kaka yumba
0: zoku kechiro birage Allah
1: Ndowooza abantu bange mbabuuliza ensonga eyo naddala bano be bamenyedde ebintu ogenza okukomawo bambi akayumbako bakatwaliddemu na capital oyo yenna bakatutte kabadde ku ngundi kale zuukuka musolatulayi okiroopeyo mungu ajja kukuddiza amekisinga okuba kirungi ono ye murani asinzidde entebe kati agamba nti sheekhe Ssekimwanyi nti mu byafaayo bagamba nti ye mnuuza munayuganda yasooka okukola hijja naye batambuzanga bigere ne bagenda oba bafunanga eyo tebiyinza kuba bigere bwebiti ndooza batuukanga eyo oba ne bafuna ku lyato ne balinnyako ku nyanja ne bavako ne batambula bwe batyo paka lwe baatuuka naabuuza nti naffe kati ennaku zino saawa nyazi kumala okuba ngaotuuse e Makka
0: rijidda
1: bwe oyingira ejjidda kumpimako bwa kakati abuuza agamba nti namwe abatambulya saawa kale katugambe ttaano oba otuukidde ddala ku haramu wali essaawa tugiwewo nakagwamu akatonotono abuuza mmwe nabano abatambuzanga ebigere mufuna mpeera zezimu nga bano bamalanga myezi na myezi naaleka omukyala nga ali lubuto agenda okudda nga omwana asoma
0: ekisookera ddala tusaba Allah asaasire bakadde bafaawo nti engeri gye bakwatamu eddiini ng'ate bamanyi kitono olaba nga batusinzeeko fa abasomyeko ebingi
1: netukola
0: kitono neera yeyenkiza eri wakati w'abatukulembera naffe abazze oluvannyuma tojasanga sheikh ibn taymiya rahimahullah oba abdullah ibn mubarak jamaa baina alilmu waalamal yakunganya wakati wa irimu nokukola nga ogenda mu jihadi abeera ku layini esooka ogenda mukusaddaka yali musajja mugagga nnyo abdullah ibn mubarak nga agabira abamanyi bamanyi abamaanyi mu bitundu ebyenjawulo nga bawa ssente ezibamala omwaka mulamba kalugoza yalina sente
1: mmeka
0: okyegedde kiringa ogamba nti mu uganda ngenda kuwamu bataano mu kenya mpeemu naye ngaobawa ssente nga bajeti egenda batambuza omwaka mulamba basomese irimu baveko tebabaako
1: kibabe ku byedduniya ebibatawaanya basome bitaboka
0: nga azibawa mumanyi munnaabwe kubanga muhadisi faqih ogenda musanadi mu sahih bukhari ogenda mumusanga muhadasana ibnu lmubarak ali musanadi kati eri musajja mumanyi mumanyi rajulun ghaniyun faqihun muhadisun nassakun yali mukozi wa mikolo gya hijja ne umra nga tava makka jamaa allahu lahu jamiu khisalu lkhairi allah yamukunganyiza buli kirungi kyensi nekyenkomerero okyegedde kati so abo basajja kibatusinga nti owamusanga nga eddiini agimanyi naye nga n'emirimu musajja musaazi wa kiro musomi wa kurani musaddaasi buli kimu omusangawo kati kyekyenjawulo kibatusingako naam kakati abo bakadde baffe abajungute ffe tubayita bajungute ogenda okulaba nti engeri gye bakwatamu eddiini singa ate balina irimu nnyo ate yandigenzi walanyo bebawaayo amasomero amataka agaliko amasomero agabiriko emizikiti musajja batambula nezinzimiya okufuna wuzu
1: ngaakwata ezinzimiya nesanda batambula nazo olumbe olumukubira bebaziika
0: okiraba ndooza naye kati mwoyo mwajja temwagala limbo kyokka bajajjammwe batambulanga nesanda yamanyi nti omusiraamu wafiiridde tebatambuza
1: enaku zino nno kati bamala ne wiiki tunalama nti abaana bamala kugwayo
0: abebweokitegedde kati abasajja allah abasaasire ebyabasobako abeere nga abawa empeeramu ebyo byebateebanga birungi kati bakola hijja ku bigere ebaga ku bigere bamalanga emyezi ate ebiseera byedda mwalingamu ensolo enkambwe zikabira mwalingamu zi cruel tribes nga ziri cruel nga tomala gayita mukyalo kyabwe oba okitegedde Chovora anga musajja Mansa Musa gubanyumia.
1: Mm-hmm.
0: Yakora hijja anga agenda agaba gold. Paka huya tuke maka. Kati ya mugaba anga mwebe vyale vikambu mkwate gold. Munde kene yongere.
1: Bambi.
0: Oroni hadithi.
1: Mm-hmm.
0: Wafdu Abdul Qais. Hadithi Ibn Abbas. Elimu sahihai.
1: Radhi Allah anhu.
0: أبانتوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من القوم وجه والنبي نوابو زي مباني نعم قالت يا رسول الله فتولي بانتوا أبافد جيندي إنا نأتيك من شقة بعيدة تفاوتي
1: ولا
0: تفاولا فقال مرحبا بالقوم باني رزا نعم يا رسول الله ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام تبدين قد تواغروا كجوان مدينة نتت قد تصورا كتامبرو كجوتو إنا تامبرو يا ميزي جا ميزيزو أشكد رواتي تامبرو يا ميزي جا ميزيزو وبيننا وبينك من كفار مضر كفانغا وروا بسجب مضر سيبا عنقو باكو يتاكو نمو جيني ميزي جا ميزيزو تباروانا وبايتاكو بوشي
1: بيس
0: جتولينزي نتويوكا تجوان kati ebyo nabyo na ebisumbu ebyo babi facing anga naye ne kitabale message na kola hijjo ba umra kati onabuza anti abantu abo empera ye ba nene ko kusinge yafa bagendira munyonyi waru kaide gamba al aktharu ta'aba a'zamu ajra ekintu jechikomo kusumbu ajokomo chifuna mu empera chivala nabi sallallahu alaihi wasallam yaga walladhi yaqra wa huwa yata'ta'u fihi huwa alayhi shadidun falahu ajran omuntu asoma qurani nga anana agirange musumbwa oyafune mpira za mirundi emeka
1: ebiri
0: za mirundi ebiri ajru tilawa afune mpira zo kusoma ne mpira zo kusumbu izima obochege kati al aktharu ta'aba a'zam ajra ekintu je chikomo kusumbwa jo komo chifuna mu mpira Ekyo kubi nabi sallallahu alayhi wa sallam yaraba mukyala we Aisha nga
1: akuyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyey
0: yamugamba nti empeera yo eri ku kigero ky'otawaanye. Okitegedde? Naam, kati ne kiba nti omuntu atawaanye ennyo la shaka afunamu okusinga atakoze
1: ekyo. Yes, atatawaanye.
0: Atatawaanye. Wadde nga amanyawo mbalaba nti nedda empeera ya hijja efaanagana. Kasita omuntu agituukiriza nga waino gituukiriza. Oba agendedde mu nnyonyi, oba agendedde ku nsolo, esigala efaanagana naye fihi nazar. Kyetaaga okwetegereza kubanga lwaki tusooke tutunuulire eswala. Omuntu singa agendera mu mmotoka ku muzikiti n'omuntu agenze ng'atambuza bigere ani asinga empeera? La shakka asinga empeera wa bigere. Lwaki? Wanabbi yagamba nti annahu idha tawadda fa ahsana alwudua thumma kharaja ila almasjid la yukhrijuhu illa sala lam yakhat khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'a. Omu afuna wuzu ewakaawe n'afuluma mu nyumba ye n'agenda ku muzikiti ng'ekimufulumizza ku sala talina kigere kyasula okujja kafune Allah amusitule eddala ate n'amuggyako n'ekibi. Kati ono atambudde ebigere bingi ng'oli mu mmotoka aba akusinze. Kati ono ajjidde ku nsolo n'obudde bwamaze
1: obonaabona
0: aba akusinze sheikh. Wadde nga musobola okwenkanya empeera Allah nti bwe nakkiriza hijja zammwe nayo naabeerako n'empeera eziri zaidi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Teyanza nyo mteyanzege mukadde wange kakati onaabu gamba nti obusiraamu bwogera ki ku musoke musoke ono rainbow?
0: Wallahi simanyi nenge gye bamuyita mu Luwarabu, simanyi ne bamuyita mu Luwarabu
1: musoke.
0: Simanyi sheikh
1: kuhanga naye ndubuuza twagibanga ndowooza batugira oba batyanga kugenda ffe kuluzeeyo kubanga batugamba nga togenda jja kunywa nga tetugenda ku nzizi oba batyanga nga balaba nti wajja wabairawo enkuba etonnya esobola otukubirayo kubanga enzizi zabanga eyo mbibira wakati eyo. Simanyi
0: ekituufu kyo alhukmu ala shay faru an tasawurihi. Okuwenamula ku kintu olina obanga okimanyi bulungi.
1: Yes.
0: Kati sina chenari nsome kumusoke. Ati nera simanyi chigendero cha baganda uganti anyomo.
1: Te kumuse
0: kati so nera chetaga osheke akuze miaka. Ngasoro kugate chigendero cha baganda mumusoke na masara geddini kuye. Natujira ekifana ekisinga obulungi.
1: Insha Allah. Abazadde abagenda okumugaba ebukojja basobola okumugaba
0: naamu ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la nikaha illa biwaliyi wa shahidai adil obufumbo tebuyimirawo okujjawo nga luwakuwa n'abajulizi babiri ate Allah nagamba fankihuhunna biizni ahlihinna mubawasenga mufunye olukusa eri abantu baabwe bayita ba waliyu waliyu ya muntu ali kusaidia taata kuvira ddala ku taata naba bamwetolodde nga basajja kadicheini yaabwe yeno asookera ddala ye taata taata tokkirizibwa kufumbirwa nga mwali mu nsi yakujjako nga yakugabye oba nga awadde olukusa akugabe
1: Tata
0: wa kuzala. Na ye tusoro mmoja kwa wa waliyo. Singare tensonge zitali za dini. Omwala ya gara fumbirwa, aleso mvubuka, tata ensonga za wa sizachi.
1: Tuwako wavubuka buyebati.
0: Na nyonyorwa, tata na agana. Kati ya ushari ya mmoja kwa uvuna inzivo. Mgabiro omulala. Niraba tata wakategere nyako. Agamasara njaku kongero gaso mesako kubanga batata wale tedavana wawe vizi umu nseno
1: yes
0: wachagende nse njagara diguri wano wato jirese tondeti yawe abasajja tata mburi lanzo mubili kukoye neda tomburi na katuyo tata watyo femusharia tugamba tome nyekana ye katukuguri ya waka dinisa
1: akala
0: wachagende na katisoba tata wachi mtu kakumbele fanana wetu ebajjako obuyinza Katonda buyabawa. Kati buli obanga totunulidde ensonga za ddiini nga ggwe taata oba wali YouTube okujjako. Pozi ensonga z'otuwa za ddiini zirimu omulamwa awonedda tugamba omuwala.
1: Ndindako.
0: Za taata okyagamba. Kati taata waba taliwo jajja omusajja. Kubanga aljaddu bimanzilatil ab. Jajja atuula mu bigere bya taata. Wasegedi. Na oyo jajja omusajja waba taliwo ngolo tukirira ku muganda wa taata. Abira ndiba mitato omuto.
1: Mtato omuto.
0: Waba taliwo nga tugenda ku muganda w'omuwala brother. Waba taliwo nga tugenda wabanga omuwala inayo omwana gwe yazaala mu halali. Ayinza obanga mukazi yazaalako.
1: Nga ayina mutabani we.
0: Wasegedi. Nga olaba omusalama. Ya mufumbiza nabbi yali mutabani we gwe bayita Umar. Mulenzi nabbi gati ya ghulam sammillah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Amita Umar ibn Abi Salama. Qum ya Umar fazawij an-nabi. Yimuka Umar ufumbize nabbi. Kubanga mchara ya wenso nga ganti wano wendi ya Madina tiwali wa bantu bangi. Nabbi naga mutabani wa mugabe. Kadiso yeyo chaini etambula aba saidi ya mama tebakulanga wali naam omwana abira wa saidi ya tata tochimanyecho
1: nchimanye
0: banu abnauna banuna abana babana bafa balenzi bana bafa Chege dewa umono mulenzi azara zawo wabanuhunna banu rijali alajanib Ata wana wana wawala wana wawasaja wazaridi. Katomu wala afurumi ya mchikagwa.
1: Watu uli ya ingisa.
0: Kati omuntu ayina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ku mwana beba sayidi y'omusajja.
1: Kaakati wano tuyinawo era enkola gyembadde njagala otutangaze nti bulijjo taata bw'atabaawo tetutera nakutunda noffe ndi mu mbaga bye tubeeramu. Taata bw'atabeerawo tunoonya nnyo omusika, tuyaliwo omusika oba jjajja waali omutwalo guno gwe baleeta eno waffe mu Buganda. Omutwalo guno gwe baleeta balina guwa taata, oli taata taliwo aniamuli mbigere
0: musikati mu Buganda omusika abeera mu bigere by'oyo omufu byasikira. Neera waliwo omwana yasirisa bakitaabe kubanga jjajja we yali alaama yagamba omutabani muzzukulu wange oyo yansikira. Osegedde kati baba mu lukiiko bataata be batudde jiko ono jjajja yafa yazaala bataatazaala omwana kati bali mu lukiiko ne bagaana okukwatagana omwana n'abagamba musirike mwenna nze kitammwe mbagambye naye ng'agamba bakitaabe. Kati so mu Buganda nti asikidde omugenzi abanga omugenzi oyo
1: yes.
0: Neera asobola okukuba gwayagadde emigga, asobola okugoba gwayagadde mu kika, asobola okuga
1: n'okumma emaali eri naye
0: toliiko oba n'ajeza
1: nyumba yange namwandu fuluma.
0: Kati eyo jahiliya eyo jahiliya yennyini abantu gye baddamu. Jahiliya tutegeeza nti abantu bye bakolanga ng'obusaamu tebunaakujja. Fe nasomesaako kuwano ekibuuzo neera kyali kyagala kufaananako bwe kityo nti abaana bonna basika mu busiraamu. Abaana bonna
1: basika
0: yasi ekyenjawulo kye tukola nti mu baana bano tusobola olondamu akulira bannaabwe oba tusobola olonda akulira abaana bano nga talina mu baana abo. Okyegedde nti baba bafunye ensonga etakwataganye mulabe nga gundi oyo yekyamaani wamwe naye sente ya musika wa kitamu mwenna muli basika wa kitamu mwe balenzi n'abawala kyovula banga bonna tubagabira emmaali eno waman taraka maalan fali warathatihi omuntu alese emmaali ebeera y'abasika be bonna. Kati so eyo nsobi sheikh naam tulina kugoberera chaini nga wogiwulidde. Omuntu singa abulwa abamugaba abo bonna tebaliwo assultan aw al imam waliyun man la waliya lahu omukulembeze qadi oba imam asobola okukola nga waliyu asobola okugaba singa omuntu aba talina amugaba.
1: Naye nga tebagenze bukojja
0: nga bukojja teryagaba sheikh gwomuwuliddemu taliyo
1: naye ensobi nyingi zetukola kyetaaga kusoma nnyo era mukyalina obuzibu bwotusomesa
0: inshaallah tujagezaako gye tusobola naye ffenna tuyambagane kubanga eddiini eno ngazi naye ono wakwatako eno noono akwatako eno ekikulu kuba ntusomesa abantu bituufu.
1: Naye anti kati ate ffe abapebali yasalunammeeni nasonga eno ate mmwe temutuukayo eno ansi ate nze yandituuseeyo ate ffe mutu
0: gyevunaayona kati nze nina abantu b'ensomesa ya saruna ekyokubiri nasooka kusomesa amasomero ga primary.
1: Nedda kye ngamba kati ngaffe abatasomye nnyo baseeka baffe eyo kwegamba tubagaya nnyo oluusi netubalabanga mu kifo ky'okubayamba
0: tubagaya be baleetera okwegaya
1: batya
0: kubanga man ata fi ghayri fannihi ata bil ajaib omuntu ajjira mu fakalti taliye akola ebyewuunyisa. Kati oli wayasaru na lwaki osomesa fiqi
1: tinawulidde sekakayira nga asomesa nange nekitwala
0: oli wayasaruna lwaki oddamu sheikhe gwomanyi nti yava mu university
1: kyekikiretera
0: okumulaga nti kati
1: toliiwo
0: sooka odde mu levo yo naye singa asirikira mu yasaru naye
1: n'asomesa ebyo byajyamu
0: ate ani agenda omulumbagana
1: gwe olumba bamulina kumuyambako
0: nabuyambitiawanonna bwakubeera nti ye yejjayo neyeteeka ku byatalina kubeeramu okitegedde naam kati osango oli yamaliriza nga allah amuyise munabida nti allah ye munabida asooka ekigambo kyayogedde kiyinza n'omukafuwaza kubanga okwo kuzanyira mannya ga allah n'ebitendo
1: kubanga teyali eyita
0: نعم إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون إلحاد في أسماء الله الله ميتو تيام النبي دا نبي ياسب الله سبحانه وتعالى يا جامبا الخير في يديك والشر ليس إليك ولي شروجي شوناتشونا شيفا جولي نيشي بيتا شدة جولي لا ننسب الشر إلى الله تعالى ekintu ekibiita tukizza katonda mu mpisa katonda tumuzza tusoaga nti ndayira katonda w'embizi naye nga kituufu yagitonda naye mu mpisa tokyogeranga okyegedde
1: endoozi
0: wabeera nga muntu munno omuyita munabida anyiiga fakaifa birabbi lalamin kati bwe buzibu obwo ndi singa abamanya wakoma teri agenda mugamba naye obuzibu kusaatuuka buli wosaatuuka obaako byoyonoona kati ate ffe omulimu gwaffe kukuuma sharia neera ku faculty ginasoma ya hadithe madina ogenda ku moto yaffe moto ya faculty ya hadith adab an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam okulwanirira n'okudifendinga sonna za nabbi wonna olabye nga bazoonoona
1: olina zidifendinga
0: batutendeka tojja soma bifunze nkuleke nedda se
1: nokujja
0: obulimba ku nabbi
1: kayifiya ndowooza yaleeta obuzibu
0: nanti kati oli waba abisomesereza ku lediyo kati oyagala muterereezewa bameka bawuliriza lediyo
1: bangi
0: kati ensobi eri mu bantu nange nakujja wano ku lediyo nemugitereeza lwakuba nti sirina kwogera mannyage naye nentereeza nti ekyo kyayogedde kikyamu
1: kituufu tweyanza nnyo otweyanzeeke
2: obusiraamu ddiini yeetaaga okutegerebwa okugikinneenya wamu n'okugigoberera ng'obuuza imaamu kati tegeera eddiini yo weeyongera okugitegeera tegeera by'otasobola kumanya ebyo biwadikira mu bukyamu wamu n'okufuna ennamulwa mu puroguraamu buuza imaamu buli lunaku okuva ku ssaawa 11 kitundu ez'akawungeezi paka ku ssaawa emu ez'olw' eggulo okwo kusse ne ku sande ssaawa 12 paka ku ssaawa emu ez'olw' eggulo puroguraamu buuza imaamu ekuleeteddwa aba SH Family Hardware abasangibwa Wakiso ku kkubo erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur abakutuusaako buli kalonda yenna akozesebwa mu kuzimba ate ku bbeeyi layisi
3: owange oli otya leero
4: ndi bulungi
3: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere
4: lowooza ku bulamu bw'abantu
3: tulowooza ogula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
4: era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
3: supreme flour agira mu buwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
5: Buli mwaka mu Uganda mulimu omukulu mugatta bantu ku kasozi Kibuli nga guno gwe gw'okujjukira emirimu egyakolebwa omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga kuba kwejjukanya byafaayo kusoma kwetunulako mu byenyi awamu n'okutumbula ekitiibwa ky'obusiraamu okuva ebule n'ebweya mwenna mukulu omulukuke tujje ku kasozi Kibuli nga tujjukira obuweereza bw'omuzira w'obusiraamu bwana Nuhu Mbogo Kyabasinga ebibinja n'ebibinja okuva e Zanzibar Salamu, Mwanza, ne Tanzania yonna okutwalira awamu okusaako banna Kenya, Rwanda n'amawanga gonna agatwetoolodde bali mu keeterekerero kwetaba ku mukolo guno mugatta abantu kati tegeeza munno ategeeze munne nti ku Sande nga 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tugenda kukuŋŋaanira ku Kibuli Grand Mosque essaawa 3 zennyini ez'okumakya jjukira erinnya ly'omulangira Nuhu Kyabasinga Mbogo lirina akakwate k'amaanyi nnyo ku byafaayo by'obusiraamu gye buvu mu Uganda okutuusa wano wetuli ne wetulaga kati ku Sande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogw'omukaaga fenna tweyiwe ku kasozi Kibuli.
6: Eno, your World Cup commentary, wanoku, chukumi mumu sanfu, katonyeze muenda, Pal FM, ekula yomu ntuwa abulijo, nge kutusi wako.
7: Narugala Mozidim Primary, Nursery and Daycare Center, esumero ya dene boarding okuva ku nursery, paka kuchibine chomu sanfu. Basangi wachitala, kuntebe road, ovira koko galuga road, okumanyevi singa wu, bakubireko, kunoti musanfu noti emu, asatu mubiri, zero muenda, asatu munana, uba, kunoti musanfu, tano mukaga, Kumina mnana, nkaga musatu, ana mutano.
8: Ngabuli wa mune?
7: Med Sports Center. Bano, mkutu usako vulikalonda webi ya bizanyo. Omuli mpire jisambwa, eja netball, eja basketball, ebi umapia gym. Emi jozi, ludo, ingato zo mpira. Nebi lala, basa angiba kunyumba kuwa, eduka ZX chukumi nsavu musatu. Opposite, ne katikati building. Okumanyevi singao, bakubide kunoti musavu noti emu. Nsavu mbili, chinana mukaga, nsavu mutano uwa kunoti msambu mkaga tano kumi msambu abidi mmonana Milembe Islamic Secondary School edisangi we gangu usabala road sumeru ya dene boarding diabawala na abalinzi one a level okuwa andika abayizi kugenda maso okuwa kusinya 1 paka kusinya 6 okumanyevi singa wo bakubide kunoti msambu tano biri mkaga mutano msambu mwemu kuminemu uwa kunoti msambu mkaga mkaga mutano Nsambu mwemu, kuminemu.
8: Ngabuli wa mune?
9: Mansour College of Health Sciences, the tende kiro, editende kaba health professionals. Ngaba zaalisa, nofuna certificates in midwifery. Wamuna mwabagaro wa nursing, nofuna certificate mu nursing. Kosi tuline yemi ya kebiri, nemiezo mukaga. Tulikatare mwa Wakiso District, kuruwe bombo. Kwe simu noti msambu nya, satu emwemu, bili bili satu satu. Wama noti msambu, mukaga nyamu nana,

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim

0: katubale kugera okola moko boti katono nyo ate botuna kumawo tugende mu maso.
1: Ima agamba nti imam tata wafe ya kuzu omwana w'obuwala kakati omwana nga mama wafe era ya mulabirira kati omwana omuwala akuze atuuse okufumbirwa ate tata wafe ayagala muwasa abuusa obusiraamu bulamula butya kubanga lazima tufiirawo mwana wange ono tayinza ate kwerijja ku mama wafe nti abeere mujja we. So uri ebiri mu dunia
2: njulira
1: yoyo rahma muddem
2: kakati mu bikoraga nensa ni mu dalilu akliya mu bujulizi wa magezi aga bulijjo tishitaho niyo sharia tishina ko buzivu sharia tishina ko buzivu si tali related ku family wabali si mwana we si taina tibenda luganda lwa musayi lulemesa.
3: Monday to Friday, sawa kumina mchitundu isemisana. Naku Sunday, sawa kumina mbili, isa kaungeze. Program Buza Imam, na hapa manyi, bumasheka benja uro, hapa kuku. Iriba kakensa, mudini bu Islam, dojisuwa. Biba dibibia.
4: Munaka tade na angabone watuba omzira mamba muzukuru wa GW chiku muzukuru wa Bazili Bunjo Mukasa Fred Chiwala chikuwe ndio kubira ngangutusa wako vyona.
5: Joweli ya na magembe omzira mboko uge manyagange.
6: Ze muzukuru wa Jajabuda, muzukuru wa Kasara, muzukuru wa Kanana Kayongo, Hakim, mwana nzaura yuko mansimbi.
7: Biba dibibia.
4: Mubiba dibita mparlamento na kuruwa lero hakuliro ludolufganya government. Jo bisekezi senyo nyavudeo na akalambira nga watagenda kutula muntese. Ganyazo na izgenderidua mokula angatasa H4C HLO
7: Biba Dibidia.
5: Speaker of Parliament and among ayambali de akachiko akavunani ziwa kuwenkanya okwe ingizanga mbintu ebitaka kwatako erono ategeze zanga bowe batali bakozi ba Parliament.
7: Biba Dibidia.
6: Ama ulire getongero gena masu no kubanga tufu na gatu na ganti edembe liobu ntuliongedo gena masu no kubanga liri nyirirwa eraka kati ababaka bagena masu no kubanga batulabu 444 okulabu tiachino basuro gena masu no kubanga bachigusa sibi ebyoka.
7: Biba Dibidia. Program ekulambikiri nsonga zonna mufutufu gazo ngabuzimawo mu parliament ya Uganda teka jepya liyesibwa obati liyesibwa wamune nsonga zonna ngabuzibwa mu parliament ya Uganda buru mande paku bukutano so kumi nimeza kuungezi tojisubwa.
8: Lero mu program na mwa tulira tusubwa okutegera ebyenfuna
9: kula elio mtu wa bulijjo Nyombi Mahmud
8: wegate ku Nyombi Mahmud nga kunnyonnyola byonna ebikwata ku nkola ya sente
9: fenga abaine ebirowoozo byokugaggawala n'okwagala okukola sente nitutula wamu fenna nga bamemba netuwangana amagezi netutandika emirimu netukola business ezawamu netuzisigamu sente
8: ebyenfuna byeggwanga n'ebyenfuna byoggwenga omuntu
9: bannakenya lwaki batususeeko oba badduse speedi nti bo bakolera wamu
8: ovutya ku ddaala lyoliko ogende ku mutendero omulala
9: bwebanga njagala okutandika business yokukola ekizigo nga yeetaaga siringisi bisatu ekyokulabirako naye nga sibiina nyinako siringi abiri bwe neegatanze naawe n'oli n'oli tuweza siringi bisatu n'otandika business
8: n'amwatulira ya leero ku lwokusatu yanjawulo ku ndala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa satu ez'ekiro
9: okukolera wamu kuno kutuyamba nnyo ndi tusobola okuba nga tukula mangu
8: n'amwatulira mmanya ensonga.